0: Sawanda. Olorun lo ntu sa o. Ami Olorun, ami o.
1: Hello, e ka le sao. E ma ka le sao, ruko yin ati be tin pe yin. E seun o.
2: Eh, ruko ti me me ka le bu, a de na ti bo.
1: Yes, to awa pelu ni sao. Yes.
2: E te te mo ala le. O te ke jo ke ba tun.
1: I'm going to go to the house. Okay. 0703 9 3 0 6 6 4 8 0703 9 3 0 6 6 4 8